tulog ang wanjaning raram. Tumawin ang mapusing sumut-sumut mo rin apang jening rajin melajah ngawal. Gumanti na jening apang luwak manungkan. Mapan anak kay mausan. Singko ni mula dan